0: tư mà một thịt ta hết phủ à na na na
1: Hưng
0: dễ bé hơn nè
1: à?
0: ra ra ra garage cái con này hai đã hàng ở trên rồi cái phần cái bê ra ra tư ya ra và mẹ thì qua cái rồi tôi cái garage rồi cái thứ ra tư với ta hết peta rồi tôi cái
1: Ít thì
0: garage
1: krát hả?
0: với ta hết peta well that me cupu hong hong e a he pe te te ne a ke te pe runga te fa fa noi ho cos
1: Hả?
0: na te me ko
1: Ồ, bùi
0: pu
1: rì
0: de ko pu ko ra te pe te ha re te i te waka ne o a ki te
1: Ki ngā
0: ata
1: pei tau te whare?
0: o a ki te ata whiti mai te ra a tiro rao ki tō rao waka
1: Māwhero.
0: o mawhero ka Mai i te undercoat, tewa undercoat ra.
1: O māwhero te traka. Oh, wow, ko kore ki
0: Ko
1: te āmi.
0: māwhero katoa. He ka te putanga. He se, nā, ki te pai, pai, ko pai, ko pai mātai, ko pai mā. He, huki anō, he huki anō a tau i runga i te rori. He reira, he rau, he hae, huki anō ki poneke. Desert road.
1: Yeah. Ka hipa i te āmi,
0: Yeah.
1: ki te rātou i tō rātou i traka.
0: Kai te pai bro, e, kare mat, kare rate i te kite, kare rate i te mōhio ki tēnei pakanai nei, anana, ko huri ki tōna āhua, tōna tāi, haere te, ka rungo rata i tētahi waka topo topo e a topo topo topo topo topo, puta mai anai se, hei ka pau, hea tēnā, oh, he waka topo topo, oh, ko kitea, ko kitea, ko
1: Komau.
0: kitea, ko mau, ko mau tāo. Me te kōrera brother Tūngāne ki Tonoha. Heka. Heka, mea rereke tēnei. He aha te take, ko kite
1: Wow, nā te
0: rata. Ia
1: mehe
0: ma te,
1: māwhero tō waka.
0: he mawhero. Koina ngā momo mahi a te whānau i tawa wā.
1: Oh, nā reira ko te hianga kei roto i te whakapapa, ne?
0: Tāua nei.
1: Ai, me tērā whakareka. Ai. Nā reira, heaha, hei, hakakopani wa tāua kōrero. Heaha tō toimata, tō moimoia mo te apōpō. Te apōpō, e, nui ana, nui tō whakapau kaha. Nui o mahi. Ki te hakapiki i te reo, ki te hakapiki, ki te tautoko, ki te whakawhanake i ngā kaiako, mō ngā tamariki engari. Hea te āpōpō e tūmānako nuitia nei e koe.
0: Kia whāngai tunu tātou, kia whakapakari anora i te reo. Kia nei karenua kia tino tai ki taua taumata. Me ki mo te reo, ne. Kōrero a waha. Nui ngā kōrero ko tuhia. He rereke tēnā me te tuhi. Ngā wari noi te tuhi. Engari mo tēnā me te kōrero. Kōrero, ngā kōrero papai. Ngā kōrero pēnei.
1: Minina.
0: Wā tāo kōrero. E pāna ki ngā. Ki waha me ngā kianga. Kei te ngaro haere tēnā momo āhuatanga. A kongia. A kongia. Koena tāku nei tino inoe ki ngā kai ako. A kongia awa kupura.
1: Whangaia ki ngā tamariki nei.
0: Koena. Me tētahi āhuatanga i te āhua māharahara tunu au. Mō tēnei, ko ngā nui ngā rangatahi ki te rapahari wā rātou whakapapa, wā rātou herenga ki ngā hapū o te wā kāinga. Roa te wā e noho ana i ngā taone, ne?
1: Noho ahi tere tere ahi mātaura ne ana, ne?
0: And, ko te nui ngō rātou ki te ako i te reo, but karano kia hoki mai ki te kāinga. Ki te ata, ki te tū i roto inga.

E tā tāe, whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. E tā tāe tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro. Mōna mana ki tanga kua tau mai ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga tō tātou matu nui te rangi he mihi nui nā te mea nāna nei. Ngā mea katoa i hanga. Nā reira ki o tātou tini mate ki o tātou tini aitua. Rātou ko hinga tū rātou ko hinga mai haere. Haere. Haere atu rā koutou ki hawai ki nui ki hawai ki roa. Ki hawai ki pāmamau. Ki tua o te ārai. Ki tua ki pairau. Ki te huinga o te kahurangi. Haere. Haere. Haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono. Ko rātou te hunga, kua pakawairua tia kia rātou. E moe. E moe. E oki oki.

peke mai kia tātou o ngā pūkōrero nei. Tuku atura ki te re tōtanga o te kōrero, te kaupapa o te whēako, te akoranga o te mātauranga. Hukea, hukea nei. Au mai rā e ngā kurahuna ko te reo tātaki ko te karanga nei. Huakina rā ko te whatumanawa, ko miri miri a hei.